0: wan kemo bongo li erifa te koko nyanga ta ata kum kum severa
1: kuma ngfo ngona saroko ngometa
0: entre toyo.

de vino kwa we. O de vino kwa we. Bodo nani do na kwa ile kwa kwa kwata. Bodo a heavy ro. Bodo. Bodo sa kwata ko. Ko mi to lo bi po. Be ni do pada o lo ko te ne mi mi kwa jono leja. Kwa yo do pada o lo ko te. Do juji ya to me. Ni gbe sa ma ba mo mi juji ya ma yonu amo. Yo si le ti te to me. Su le lo ti te to me. Mi ja vile mo do mo do pa yo ti me le do mo. Boy, boy, you don't want it, no? Well, be a humble son. I just, I grab for the answer for the record. Go back on the back home. Baja Huda. Baja Hondo, you buy out in no black. You know what? You know, Blatta, when I say, I don't know what you're doing.